0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Mark Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming salamat po!
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Ha? Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Eh doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyo ang ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marindo. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito mga kasangga. At good morning kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markape lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na pero ang kanyang iniinom na kape ay Marcafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami ha.

0: at kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2020.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasangga Angela Camuñas, dito sa Kasangga

0: Kasangkang Enjimar Kamonyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasangka at Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal, unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansya nang gagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto. Hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad. Quality po yan, mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto, mga kasangga, kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos, ha? Sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panlasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panlasa. Pumasa yan sa ating pagpapalakas ng katawan na. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan, mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents. At alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Mark Choco at produktong with brown rice extract, tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin, sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Enjimar Kamonyas. Enjimar Kamonyas.
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement. Sinamahan lang ng content ng ating vitamin C. Para naman na hindi zero sa vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Mark Capsule na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ang ating kapsula sapagkat napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabing active ingredients tulad ng Agaricus blasi muril mushroom, ito pong ampalaya, banaba, itong barley grass, insulin extract, garlic extract, mangosteen extract, turmeric extract, itong parsley extract, spirulina extract, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ang mahuhusay na sangkap ng ating Mark Capsule. Kaya malaki na itutulong sa ating kalusugan. Lahat yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Maganda po ang ating Mark Capsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain. Pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula. Huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Mark Capsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Mark Capsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Mark Capsule. Maganda po yung Mark Capsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Mark Capsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Mark Capsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin niyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumarito sapagkat alam po namin kung gaano kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Mark Capsule. Pero as of now, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin, ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa ibayong dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa iba yung dagat at na maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule mga parents kong minamahal. Atin pong tumarin ito araw-araw ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule, ito po ay pwedeng isali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo.
0: J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
1: Dalawang blister pack po yun. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kompletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kompletong address, cellphone number, yung ating signature mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yun pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

Ako po si Florencio Latsika, 91 years old, Barangay Ipil, di Pakola, Aurora. Uminom ng Markapsol. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kung taga di Pakola o kaya Markapsol na rin kayo. At gumindahawa yung aking

ng kababayan ko sa Dipakulaw. Ako'y gumagawit ng Mark Capsule. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga Dipakulaw. Kaya Mark Capsule na rin kayo.

Happy. Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar.

0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

0: Dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all!
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo.

0: Sakay na!
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Yeah,
2: Radyo Bandera Katarman.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahansa talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampa-sexy!
12: Pampa-macho!
14: Pampa-healthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
20: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

சராஜோ இவன் தேரமோ.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Ayaw ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: What's your favorite FM radio station? What's your favorite FM radio station? Radio Bandera Katarmo.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 10 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: So

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
33: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
34: ECR Dry Goods Store.
33: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
34: ECR Dry Goods Store.
33: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good

0: Basta radyo, ibang dera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Thanks for watching mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon for more updates. Thank you. Bye-bye.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera Katarman.

Pasko, sumigaw, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo. Family.
1: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
3: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
4: Sir, magdala po. Dati pong taga-Cavite. Saan po? Nasa negosyo
5: si Lincoln? Si George, po ito ng
4: implantation.
5: Si Alvin lang, barangay Santa Cruz.
6: So, sa intercampton po?
7: May inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
8: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
9: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inyo mo rice coffee mix para sa inyong daing yung mga mayong panlawas.
10: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin Yung mga lampo, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available ito sa mga butika.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyong pong napapakinggan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa iba't ibang impilin ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating mo namang Facebook account, Rice Coffee. Kaya ito naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan. Tara na at magkwentuhan na tayo. Kasama po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. At bukas na po ang ating po namang numero. 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo po ngayon ay magkwentuhan na naman. Patungkol po naman sa inyong mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Blast Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Yes, ako po si Maribik Magalaban. Sir, tatanong lang po namin kung saan po nakakabili ng Rice Coffee.
0: Saan po kayong...
1: Dito po sa Binyan. Binyan, Laguna po kami.
0: Laguna.
1: Binyan, Laguna po.
0: Apo, wait lang po, nanay. At, ilang taon na po kayo, nanay Marivic?
1: Ano po, 57 po ako, pero yung asawa ko po, 62 years old.
0: Okay po. Sige po, ma'am Marivic. Wait lang po, ha. Titingnan po natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan sa Laguna. Paano nyo po nalaman yung ating po namang Rice Coffee, ma'am? Hello po.
1: Nakikinig po kasi yung asawa ko sa radyo ngayon, okay 87 po. Point ano, kaya sinulat ko po yung number nyo.
0: Salamat po, maraming salamat po. Nanay, dyan po, Nanay Marivic, dyan po sa Binyan, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee dyan sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, at sa St. Andrew Pharmacy. Lahat po yan sa Binyan.
1: Okay. Sa Med Ali po.
0: Med Ali.
1: Med Ali. Ano nga po ulit yung dalawa?
0: Laurito Pharmacy. St. Andrew Pharmacy. At sa Murang Gamot Drugstore.
1: Ayun, Murang Gamot Drugstore. Sa St. Anthony. Opo, dito lang po
0: St. Andrew. St. Andrew po.
1: Opo. Okay po.
0: St. Andrew po. Sa paghahanap po ng ating... Yes po. Sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, Ma'am Marivic, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Nakalagay po yung ating Rice Coffee, ma'am. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
1: Okay.
0: R-I-S-E po. S-E, okay. Kasi hindi po ito bigas.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo. Ano po ang inform nito, Sir Eric Pas po ba o before?
0: Kahit po.
1: Once lang po ba ito? Once a day lang po ba?
0: Ma'am, mas maigi po.
1: Anytime, pwede po.
0: Yes, anytime po. May laman o wala yung inyo po namang tiyan. Okay lang pong uminom ng ating Rice Coffee. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Okay. At the same time, kahit po ilan, pwede po ninyong inumin. Mas marami po, mas maganda. Sa isang araw, kahit po ubusin po ninyo yung isang box ng ating Rice Coffee sa isang araw, wala pong problema.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Ano po isang box, sir?
0: Ang isang box po ay ang SRP.
1: Sige po, dito na lang po, sige.
0: Opo, ang SRP po niyan is 180 pesos lang per box. Okay po?
1: Okay po, sige po, maraming salamat po. Opo, salamat balitaan po ng
0: marami. Sige po, bibili
1: na po kami.
0: Balitaan niyo po kami kapag kayo po ay umiinom na ng ating Rice Coffee, lalo na kapag meron na pong mga nararamdamang pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami dito sa ating programa.
1: Okay po, sir. Sige po.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po. God bless po. Si Kuya Boy po ito, ma'am. Si Kuya Boy.
1: God bless po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po.
1: Okay po. Salamat po ulit. God bless po.
0: God bless po. Thank you very much. Ayan po, mga kaibigan. Si Nanay Marivic ng Binyan, Laguna, mga kaibigan.

0: Bigyan at magsisimula na rin uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Ayan, sa mga gustong magtanong, patungol po naman sa ating produkto, mga kaibigan, kung saan po ito mabibili. Ito na yung pagkakataon po ninyo, mga kaibigan, na malaman kung saan po ninyo pwedeng puntahan para kayo po yung makapagsimula na ng pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Yan naman, ano naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Kung kayo po ay nakikinig sa mga oras ito, tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si ano po to, taga Iloilo po kami sa San Enrique, si Connie po.
0: Connie, okay, ng Iloilo. Okay po. Nanay Connie, opo. Ilang taon na po si Nanay Connie?
1: 58 na po.
0: 58, opo. Kayo po, Nanay Connie, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Gusto ko po subukan, pero hindi ko po makita. Walang mabili dito sa amin sa San Enrique.
0: San Enrique, Iloilo. Sige po.
1: Opo.
0: Nanay, eto po, tingnan natin kung saan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Ay, gabi-gabi po ako nakikinig po sa istasyon niyo po.
0: Thank you very much.
1: Gabi-gabi.
0: Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee?
1: Opo, lahat po. Naririnig ko po. Kada gabi po nakikinig ako.
0: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman ngayon, Nanay?
1: Yung sa akin kasi po, may high blood din ako. Tapos mga UTI din po. Mm-hmm. Tapos may rayo din po ako. Masakit din mga tuhod.
0: Mm-hmm. Opo. At kayo po ba yung iinom ng ating rice coffee mismo?
1: Gusto, hindi ko pa po natikman kasi hindi pa kami nakabili dito, raya namin.
0: Opo.
1: Walang tinda, walang nagtitinda.
0: Sa Iloilo, sa saan nga po kayo?
1: Sa Enrique po, malapit sa Pasay.
0: Okay po, Iloilo. Wait lang po, tinitingnan po natin dito sa ating po namang listahan. Diyan po sa Iloilo, Nanay, pwede kayong makabili ng ating rice coffee sa Aldeguer, Anilao, Banate, Barota, Kabatuan, Kalinog, Dumangas, Dumarao, Gimbal, Iloilo City, Haniway, Haro, Lambunao, La Paz, Leganes, Mandoriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pasay, Pavia, San Joaquin, Santa Barbara, Tigbawan, Saraga. Saan po kayo malapit?
1: San Enrique po, malapit kami sa Pasay po.
0: Pasay. Okay po. Diyan po sa Pasay po, Nanay, pwede kayo makabili ng ating rice coffee diyan sa Hervas Drugstore.
1: Hervas po?
0: Apo, Hervas Drugstore po, Nanay.
1: Ay, sige po, subukan ko po, hanapin ko na lang, sir.
0: Yes po. Apo. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, lagi po ninyong tatandaan yung lagi kong sinasabi. Ang spelling po ng ating rice coffee ay R-I-S.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, kasi hindi po ito bigas. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, sir.
0: Okay po, Nanay. O, basta... Opo, tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali kasi masasayang yung pera po ninyo at baka mawalan kayo ng gana kapag nagkamali kayo. Sayang naman po lilipas yung panahon, Nanay, na hindi po ninyo matutugunan yung problema po ninyo sa inyong kalusugan. Kaya tama dapat po yung ating produkto na hanapin ang spelling po, R-I-S-E, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, sir. Sir, ano ba yung isang box? Sir, nakalimutan ko yun.
0: Yes.
1: Di ba nasa box
0: yun? Yes po. Nasa isang box po yan, 10 yung laman. Nagkakahalaga po ng, ang SRP po niya, Nanay, is 180 pesos lang per box.
1: Ay, okay, sir. Mura lang din pala.
0: Yes, murang-mura po yan, Nanay. Kapag kalusugan yung pinag-uusapan natin, napakamura po niya, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan para maibahagi din po natin sa ating mga kababayan.
1: Opo, sir. Kasi
0: tinuwa
1: ko talaga yung
0: numbers. Opo.
1: Talaga tumawag sa inyo.
0: Yes, thank you very much. Tsaka, Nanay, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo gabi-gabi sa ating programa. Thank you very much po, Nanay.
1: Opo, sir. O, sige, sir. Thank you din po. God
0: salamat.
1: Din po.
0: God bless po sa inyo, Nanay. At mag-iingat kayo. Mabuhay po kayo. Asahan ko po, yung tawag po ninyo muli. Salamat.
1: Opo. Thank sir Boy, thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Thank you po.
1: Bye-bye po.
0: Ang kaibigan si Nanay Connie ng Iloilo. Sige po, mga kaibigan. Yes, tayo po yung napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po, iba't ibang mga tinig po ng ating mga kababayan ang inyo pong napapakinggan. Sa lahat ng mga kababayan po natin all over the Philippines, mga kaibigan, yan po yung napapakinggan po natin. Sila po yung mga umiinom na ng ating rice coffee. Patuloy po na natutulungan ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Kaya mas maigi po na ngayon pa lang ay umiinom na po kayo nito. Sabi nga natin, ito po ay hindi lang para doon sa may mga karamdaman at hindi lang po doon sa mga matatanda. Mga kaibigan, pwede rin po ito sa mga bata. Ano po? Para maprotektahan po naman yung kanilang kalusugan. Huwag na po nating antayan na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago po tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang na maganda pa yung kalusugan po natin, mas maigi po na i-secure na po natin yon. Ibig sabihin, kapag tayo po ay umiinom ng ating rice coffee na tayo po ay maganda yung kalusugan, nasi-secure po natin yung ating po namang kalusugan na hindi na po pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede po magpahirap po naman sa atin at pwedeng kumintil ng ating buhay, mga kaibigan. Cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee, mga kaibigan. Tagapaglinis ng ating po namang katawan. Ibig sabihin, lahat po naman ng mga impurities, mga toxins na nandyan po sa loob ng ating katawan na pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman, yan po yung tinatanggal ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Sige po, mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayo tungkol po naman sa ating produkto, mga kaibigan, itawag niyo po yan sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Again, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Sorry po niya, isa ka lang ako.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
2: Nanay Jessie.
0: Nanay Jessie. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Jessie?
2: Libmanan.
0: Ah, Libmanan si Nanay Jessie. Okay po. Nanay Jessie, sige po. May tanong po kayo. Go ahead.
2: Ito ba kung saluin yung 25-in-1 sa kayong ano, yung 14-in-1?
0: Kung pwedeng?
2: Paghaluin.
0: Pwedeng, pwede po, Nanay. Wala pong problema. Wala pong problema, Nanay. Pwede niyong paghaluin yun. Nagawa ko na rin yan, Nanay.
2: Ito pa?
0: Nagawa ko na rin. Nagawa ko na rin yan. Pinaghahalo po naman yung 14-in-1 plus 1. Opo.
2: Ano nga po pala yung ibinagdag yung ingredient doon sa, ano, doon sa 15? Ang natatanda kasi meron yung sinabi mo, ano pala yun, garlic at saka lagundi. Ano po po yung
0: Ah, hindi ko po nasabi yun, Nanay. Baka po, hindi, kasi Nanay, ang mga, nandyan naman po, Nanay, makikita nyo naman po sa ano sa karton ng 25-in-1 yung mga ingredients ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. May dagdag po yung 10 additional na mga herbal ingredients. At yan po, Nanay, ay hindi po iniligay lang dyan para gawing 25-in-1. Yan po ay pinag-aralang maigi din ng ating po namang kumpanya para po naman maging mabisa rin po yung katulad po ng ating rice coffee mix 14-in-1 plus 1.
2: Wala po yung pagkasal ko.
0: Ano po yun?
2: Pasarap pa na ako.
0: Nanay, medyo malabo po kayo.
2: Ano? Kasi po po yung sabi ko, yung na napapaitan ako ng lasa nung 25-in-1.
0: Oh.
2: Tapos ngayon, parang nasasarap pa na ako. Kasi marami po
0: kayang ubusin yung isang pinsa niya hati ito. Nanay, kasi po yung ating 25-in-1, sinadya po talagang maging strong and healthy po yan para dun sa mga mahilig talaga magkape. Yan po yung sadya pong ginawang strong, yung ating po naman 25-in-1 at healthy.
2: Kasi parang nananawa na rin ako po doon sa 14 kasi mga apat na taon po doon umiinom. Eh, sabi ko po naman
0: yata. tama. Ako din po, ginagawa ko rin po yun. Binagahalo ko po. Inuubos ko talaga yung isang sachet ng 25-in-1 at yung isang sachet po naman ng 14-in-1. Pinagahalo ko talaga. At yun po yung iniinom ko, nanay.
2: Oh. At saka pag nag... Sinasabaw ko
0: lang sa kanin, sinasabaw ko. Tama yun, pwede rin po yun. Isabaw natin sa kanin. Maigi din po yun. Ang importante po ay umiinom tayo araw-araw ng ating rice coffee. Kahit po anong sa anong paraan, basta umiinom tayo ng ating rice coffee, kahit isabaw po natin yan sa kanin. Marami din tayo sa ating mga kababayan ang ginagawa po niya, nanay.
2: Okay. Tumalakas lalo ang
0: tawang
2: ng
0: ininom ko. Tama po, nanay. At sana po ay pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo. Opo, may dagdag po yan kasi may dagdag pong 10. Medyo mataas-taas po yung presyo niyan dun sa ano. Pero ano lang naman. Tama lang naman, nanay. Tama lang naman. Kung sabi ko nga, kung pag-uusapan natin ay yung kalusugan, eh tama-tama naman po. Wala pong problema doon.
2: Kasi kuya ko yun ako.
0: Ano po yun, nanay? Ano po yun? Medyo malabo po kayo.
2: Okay lang po. Noon, may naitatabi akong tira nung hindi ko pa nakikilala si Rice Coffee. Ngayon, wala na eh. Ang naitatabi
0: kalusugan ko. Yung kalusugan. Yun yung pinaka-importante doon, nanay. Kasi kung tayo po ay may mga karamdaman, wala, yung pong tinatabi po ninyo, eh talagang mas lalo pa pong... maghahanap pa rin po kayo ng iba kapag tayo po yung mga karamdaman. Mas maigi na po yun na kahit po wala tayong naitatabi, basta maganda yung ating kalusugan, okay lang po yun, nanay.
2: So, kaya nga sabi ko, kahit wala akong naiipon siro,
0: basta maganda yung kalusugan po natin. Tama po yun, nanay. Tama po yun. Kalusugan po ay kayamanan din. Kalusugan po natin, magandang kalusugan po natin ay kayamanan din po natin, nanay.
2: Ay, opo. Talaga po
0: yun. Yes.
2: Yung
0: Alam
2: ko kasi ano,
0: tingin lang
2: ko sa tindahan
0: kay Archie. Hindi lang ako. Tingin lang ko sa tindahan kay Archie. Hindi lang ako. Tingin lang ko sa tindahan kay Archie. Hindi lang ako. Tingin lang ko sa tindahan kay Archie. Hindi lang ako. Tingin lang ko sa tindahan kay Archie. Hindi lang ako.
2: Ako nga kuya po, wala na yung namamahid eh, nawala na.
0: Nawala na yung mga pamamanhid po naman ng inyong po namang mga kamay, paa?
2: Nawala na yung tinutusok-tusok nga yung kamay ko, yung paa.
0: Mm-mm. Lahat. Okay po. At least po, nanay, kuya. At least nanay, maganda po yung epekto po sa atin. Yun po yung importante doon, maganda sa kalusugan natin. Yun po yung pinaka-importante doon.
2: Opo.
0: Sige po. Nanay, maraming salamat. At napakinggan ko na naman yung boses po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Nanay. Salamat po. Ayun. Kaya medyo ano lang, medyo wala. Nagtataka lang ako. Kasi pag dito lang sa kamarinisyon, medyo wala. Pero pag sa labas, ano eh, mas maganda yung reception nila. Anyway, sige po, tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan.

0: Tawag-tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero sa ating programa para magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi po naman ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga testimonya dito sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ang bakuha po pala si Leia Perez Libar.
0: Taga saan po tayo, na, Ma'am Leia? Saan po?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na si Leia?
1: 18 po.
0: 18, okay. Anong may paglilingkod ni Kuya Boy sa iyo, Leia?
1: Yung rice coffee po.
0: Ah, yung rice coffee po, ano po yun? Ano pong about sa rice coffee?
1: Saan po pwedeng nakakapagpagaling po yun? Pwede po ba sa may sakit po sa puso?
0: Apo.
1: Saka po sa sakit po sa baga?
0: Yes po, nakakatulong po kapag ito po'y tuloy-tuloy nating iniinom. Basta tuloy-tuloy po nating iniinom. Sino yung iinom ng ating rice coffee?
1: Ako po.
0: Okay. Sige. Ano pa yung tanong mo?
1: Saan po nakakabili po nun?
0: Saan kayo sa Mindoro?
1: Bungabong po.
0: Bungabong. Mindoro. Teka lang ha. Oriental Mindoro ba yan? Occidental? Hello?
1: Hello po.
0: Saan po ba yan? Occidental or Oriental?
1: Oriental po.
0: Okay. Diyan sa Bungabong, pwede tayo makabili ng ating rice coffee diyan sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Okay po.
0: Diyan sa Bungabong. Yun yung mga nabanggit kong mga butika na pwede natin puntahan para makabili tayo ng ating rice coffee. Hanapin lang po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Kaibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Kaya sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating malatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, mga punong abala, aking bigan, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Ay, naka-anim na po ako ng access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Kalabanga, Yao na Digo.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan pinoproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasensi!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang Natural GN, Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin White

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Weng, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga bitamina at

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa.

0: Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampa-sexy!
24: Pampa-macho!
26: Pampa-healthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
33: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
34: ECR Dry Goods Store.
33: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
34: ACR Dry Goods Store.
33: ACR Dry Goods Store. di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Natural!
1: Masarado, ibandera mo!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks. When I first saw you.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
5: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe.
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
18: Gandang natural, GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Hoy, happy hapon na!
3: Hoy, happy hapon na!
4: Hoy, happy...

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
16: Each one of us deserves a relaxing home
2: Not a Lonely Home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. The At Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
16: 88.1 Radio Bandera Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
18: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-proof reproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe.
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampa-sexy!
24: Pampa-macho!
26: Pampa-healthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
32: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
33: ECR Dry Goods Store.
32: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963 0855979 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Dorawan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
33: ACR Dry Goods Store.
32: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: kabuturan.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

Ayun, ano, magandang hapon mga kabandera. Oras ng buong kapuluan ng Pilipinas ay 5:20 p.m. ng hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At nanonood po kayo muli sa ating programang Let's Talk, Don't Disregard. At kasama ninyo po ako simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At kasama ninyo ulit ang official Kikai and pinakamadang DJ, si DJ Hannah Babe. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo, ibandera mo. Ayun, magandang hapon po ulit sa ating lahat. At welcome po sa ating programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo? Walang naniniwala sa'yo? Well, no worries because I'm here and let's talk. At ayun, na magandang hapon po ulit sa ating lahat and happy rainy Thursday. Kung asan man kayo ngayon, ano, nasa maaring nasa mga tahanan, nasa paaralan, nasa trabaho, nasa biyahe, o marahil ay nagpapahinga lamang sa sobrang habang panahon, o ay sa sobrang habang araw, ano, isang mainit at taus-pusong pagbati ang hatid ko para sa inyong lahat and happy happy Thursday po ulit sa ating lahat. Siyempre, nagbabalik na naman ang inyong official Kikai, ang inyong kaibigan, kakwentuhan, at minsan ay mga karabay na din, ano, sa mga usaping may kinalaban sa buhay, pag-ibig, mga alaala, at mga bagay na kadalasan ay hindi natin madaling maipayag. Muli ako ulit si DJ Hannah Babe, at siyempre, welcome na welcome kayo dito sa ating programang Let's Talk, Don't Disregard. Na ang daming hirit. Magandang hapon po ulit sa ating lahat at kamusta naman kayo dahil Thursday na and tomorrow it's Friday. So, grabe parang ang tagal ng araw ngayon, ano? Parang ang tagal ng oras ngayon simula nung nagsimula ng mga klase. But parang ang tagal na naman ng oras ngayon, ano? Pero nung bakasyon, parang ang bilis lang. Ayun, so magandang hapon po ulit sa ating lahat. Muli ako ang inyong lingkod, ang inyong official Kikai and pinakamarang DJ, si DJ Hannah Babe. And ang inyong lingkod na handang makinig palagi sa inyong mga opinion, sa inyong mga istorya at kahit ano pa man yan dahil si DJ Hannah Babe ay good listener, ika nga. Ayun. At happy happy Thursday po sa ating lahat kung asa man kayo. At mag-ingat tayong lahat dahil umulan nga at umuulan pa rin ata hanggang ngayon. Simula kanina hanggang umaga ay mainit. At nung pagkahapon, ngayong hapon pa lang, ano, umulan. Kaya maulan ngayon. Kaya sa mga uuwi pa lang galing trabaho o sa kanilang mga paaralan, mag-iingat po tayong lahat. At bukod na nga sa sobrang ulan na panahon, parang bagay itong pag-uusapan na naman natin ngayong hapon, ano? At syempre, dito sa Let's Talk, Don't Disregard, palagi tayong may malalaman dahil si DJ Hannah Babe ay good advisor din. Bukod sa pagiging good listener, good advisor yan din si DJ Hannah Babe. Kaya simulan na natin, ano? Mga kabandera, kung may isang bagay na pare-pareho nating nararanasan bilang tao, yun ay ang katotohanan ng walang permanente sa buong mundong ito, ano. Kumbaga may nawawala, may dadating, may mawawala na naman, may dadating. Parehas din 'yon sa nararamdaman natin. Masasaktan tayo, malulungkot tayo, magiging masaya na naman tayo, masasaktan na naman tayo. Kumbaga walang permanenteng rason dito sa mundong ito, ano. Lahat ng bagay ay may simula. At kasabay ng bawat simula ay ang posibilidad ng isang pagtapos. Ayun. May mga taong dumarating, may mga pagkakataong dumarating, at may mga alaalang nabubuo. At habang lumilipas ang panahon, may mga bagay ring unti-unting nababago. Ano ba yan? Anong nagbabago ba? Ang sobrang lamig ngayon ng panahon na parang bumabagay ngayon ng pagbabago ng ating pinag-uusapan ngayon. Hoy! At mga kabandera, may mga kaibigang dati ay araw-araw mong kasama. Hindi man lang kaibigan, kapamilya, o kasama, o mahal sa buhay na araw-araw nating kasama, ano. Pero ngayon, napansin natin
paminsan-minsan mo na lang siya makausap o paminsan-minsan mo na lang siya makita. At nung dating lagi kayong magkasama, halos hindi na kayo makapaghiwalay, ano, ay ngayon ni hindi na kayo nga magkita dahil nagbabago ang panahon. May mga kaklaseng minsan mong nakasabay sa mga tawanan, mga proyekto, at mga puyatan. Pero darating din ang araw na kanya-kanya na kayong tatahakin. Ayun, yun ang masakit eh. Yun talagang masakit sa lahat. Yung ang dami niyong memories ng mga kaibigan niyo simula elementary, high school, hanggang sa nag-college kayo. Pero nung nag-graduate na kayo ng college, kailangan niyo nang magwatak-watak kasi hindi naman tayo ano, pare-parehas ng mga pangarap sa buhay. Ano. May si ganito, nandito na sa nagtatrabaho na, si ganito, nag-abroad, si ganito, may pamilya na. Kaya parang napaparealize ako or napaparealize tayo ano na, ganun pala ang realidad ng panahon ngayon, ano? Na walang permanente sa buong mundong ito. May mga guro na minsang naging bahagi ng ating paghubog bilang tao. May mga taong minsang naging dahilan ng ating mga ngiti. At may mga pagkakataong hindi natin namamalayan na ang mga simpleng sandaling iyon ay magiging alaala na pala lamang balang araw. At marahil, yan ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay. Kahit na yun talagang realidad, ano, yun talaga ang reality of life, parang ang sakit pa rin isipin na bakit kasi hindi na lang pwede na andito na lang siya? Bakit kasi hindi na lang pwede na wala nang magbabago? Pwede ganito na lang? Pwedeng permanent na lang hanggang sa mawala na lang tayo, ano? Pero hindi eh. That's the reality of life. Dahil minsan, kahit gaano natin kagustuhin pahabain ang isang sandali, ano mga kabandera, hindi natin kayang pigilan ang paglipas ng panahon. Hindi natin kayang pigilan ang pagbabago, ano? At higit sa lahat, hindi natin kayang pigilin ang pagdating ng mga sandaling kailangan nating magpaalam. Alam niyo, kapag naririnig natin ang salitang farewell, kadalasan ang unang pumapasok sa ating isip ay lungkot, pag-alis, paghihiwalay, at pagtatapos. Pero, naisip na ba natin na ang farewell ay hindi lang pala tungkol sa lungkot? Hindi lang ito kasi tungkol sa pag-iyak, tungkol sa pagbitaw, dahil minsan, ang paalam ay paraan ng buhay upang ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang mga taong minsan naging bahagi ng ating paglalakbay. Dahil kung walang naging saysay ang mga taong yun, ano mga kabandera, hindi magiging mabigat ang kanilang pagkawala, di ba? At kung walang naging halaga ang mga alaalang nabuo, hindi tayo manghihinayang kapag dumating ang panahon ng paghihiwalay. At marahil, ang dahilan kung bakit masakit ang pagpaalam ng isang tao ay dahil naging masaya tayong minsang nakasama ang mga taong yun, mga kabandera, ano? Isipin ninyo ang inyong mga kaibigan noong elementarya. Marahil noon ay hindi ninyo naisip na darating ang araw na magkakanya-kanya kayo, di ba? Parang nakakamiss yung point sa life natin na wala tayong iniisip na problema. Kumbaga, hindi tayo problematic, wala tayong iniisip na kahit ano. Kundi nagiging masaya lang tayo sa buhay natin, na nag-e-enjoy lang tayo sa life natin. Pero dumadating talaga sa point sa life natin na kailangan natin mamulat sa realidad. Ano, ganun yun eh. At noon, iniisip lamang ninyo ang mga susunod na laro, ganun, susunod na kwentuhan, susunod na reses, pero dumating talaga ang panahon na unti-unti kayong nagkahiwalay. At yun talaga ang reality of life, ika ko nga. At bagamat hindi na kayo palaging nakikita, nananatili pa rin ang inyong puso sa mga alaala. At ganun din yun sa high school, ano mga kabandera. Sa kolehiyo, sa trabaho, at maging sa iba't ibang yugto ng ating buhay. May mga taong darating sa ating buhay at may mga taong aalis din. Pero hindi ibig sabihin na kapag sila ay nawala sa ating tabi, ay panghabang buhay na yun na alaala, ano?
May mga taong hindi man natin nakasama hanggang dulo, ngunit naging bahagi sila sa kung sino tayo ngayon. Kahit man kung nawala sila kaagad sa buhay natin, pero naging part sila. Kumbaga, may pinagsamahan din kahit papano. Kumbaga, nakasama natin sila through ups and downs. Sila yung mga naging rason kung bakit naging ganito tayo ngayon, kung bakit nabuo natin yung ganitong aspeto ng buhay natin ngayon, di ba? Kaya minsan ang pagkakawala ng isang tao sa buhay natin ay minsan hindi lahat ay tungkol sa lungkot, ano. Minsan napapaisip natin na siya pala yung naging rason kung bakit nabuo ko yung ganitong aspeto ng buhay ko ngayon, di ba? At kung mayroon mang isang bagay na gusto kong ipaalala sa ating lahat ngayong araw, ano mga kabandera, sa pagsisimula ng ating programa mamaya, iyon ay ang pagpapahalaga sa mga taong kasama pa rin natin hanggang ngayon. Kasi that's the reality of life, na kahit na alam natin kasama pa natin sila, one day, they will have their own lives, they will have their own dreams, they will have their own aspects of life. Kaya piliin talaga nating itong i-nurture palagi, na palagi nating itong tanggapin o mahalin, kasi minsan lang yang mangyari. Minsan lang yan na mangyari na andyan pa sila. Ano? Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Hindi natin alam kung kailan darating ang panahon na ang mga simpleng tawanan ay magiging alaala na lamang. At mga simpleng kwentuhan na magiging mga bagay na ating babalikan. Na ang mga ordinaryong araw ay siya palang maging sandaling mamimiss natin balang araw. At marahil, ang pinakamahirap sa isang paalam ay hindi ang salitang goodbye, kundi ang katotohanang hindi na muling magiging katulad ng dati ang lahat. Pero sa kabila nito mga kabandera, ang bawat paalam ay hindi lamang nagtatapos sa lungkot, ano? Dahil ang bawat pagtatapos ay may kasamang panibagong simula. There is always a rainbow after the rain. Ayun, sabi nga. At dahil ang bawat pagtatapos, sabi ko nga, ay may kasamang panibagong simula. Kung may ulan man ngayon, merong rainbow na dadating pagkatapos nun. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Ang bawat paghihiwalay ay may kasamang mga bagong pagkakataon. At ang bawat alaalang iniwan ng mga taong minsan naging bahagi ng ating buhay ay magsisilbing paalala na minsan naging masaya tayo, naging buo tayo, at naging mapalad tayong makilala sila. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, mga kabandera. Ang mga alaala, ang pasasalamat, ang mga taong dumaan sa ating buhay, at ang malalim na kahulugan ng isang simpleng salita, ang farewell. Ayun, at sa pagsisimula ng ating programa ngayon, ano, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa farewell. At ika ko nga, mga kabandera, hindi sa lahat ng bagay porket farewell ang pag naririnig kasi natin yung farewell o paalam, parang nakakalungkot siya or na ang bigat niya isipin, ano. Pero ang hindi natin alam ay hindi sa lahat ng farewell o paalam ay may lungkot na dala. Minsan nagiging lesson din to sa atin, at minsan mas dito natin na re-realize na gaano tayo ka-grateful sa life. At sa pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan, ano, mga kabandera, mas pag-uusapan pa natin kung bakit nga ba hindi sa lahat ng oras ay dapat malungkot tayo, ano, mga kabandera. Dahil minsan ang farewell ay magpaparealize pala sa atin na maging grateful tayo sa lahat ng oras. At sa pagbabalik bago tayo mag-continue sa ating pinag-uusapan ngayong hapon, mga kabandera, pakinggan niyo muna ang isang kantang baka magpapa-alive sa inyo ang kantang to. And this is titled, Love Will Keep Us Alive.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa

0: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin.

0: toxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo. Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window and split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from that home appliances and furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
14: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

yun, ano, and that was the song that you have listened. And ngayon, nagbabalik muli tayo para ipagpatuloy ang ating pinag-usapan kanina. At bago pa man yan, mga kabandera, ang buong oras ng Kapuluan ng Pilipinas ay 6:29 p.m. ng gabi. At ang oras na ito ay tids pa rin sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa Bayan ng Katerman. At ayun, ano, napag-usapan na nga natin kanina ang tungkol sa farewell. Pero ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi naman sa lahat ng panahon ay kapag naririnig natin ng salitang farewell ay palagi na lang malungkot, ano. At ngayon, mga kabandera, samahan ninyo akong mas palalimin pa natin ang usapan tungkol sa isang salitang simple lamang pakinggan, ngunit napakalalim ng kahulugan para sa bawat isa sa atin. At muli, ito ang salitang farewell. Alam ninyo, mga kabandera, kapag bata pa tayo, parang hindi natin iniisip ang mga paalam, or kumbaga, hindi pa natin sila naiintindihan na true. Hindi pa natin talaga sila naiintindihan, ano. Ang iniisip lang kasi natin ay kung anong laro ang susunod nating gawin. At kung sino ang kaibigan ng makakasama natin na bukas. Kung ano ang mga masasayang bagay ang naghihintay sa atin. Pero habang tayo ay tumatanda, ano, unti-unti nating nauunawaan na ang buhay ay puno pala ng mga pagbabago. At kasabay ng mga pagbabagong yun ay ang mga pagkakataong kailangan pala nating magpaalam sa mga tao. Magpaalam sa mga lugar na naging tahanan natin, magpaalam sa mga kaibigan na minsan naging bahagi sa ating araw-araw. At magpaalam rin sa mga gurong humubog sa atin. Magpaalam sa mga pangarap na hindi pala para sa atin. At minsan, magpaalam din sa mga bersyon ng ating sarili na hindi na natin maaaring balikan. At siguro, yun ang malaking dahilan kung bakit mahirap ang paalam. Ano? Kasi akala natin may permanente dito sa mundo na to. Pero ang hindi natin alam ay may kailangan pala tayong ipaalam. Ayun na. Dahil walang taong nasasanay sa pagkawala, di ba? Walang taong gustong mahiwalay sa mga bagay at taong mga mahalaga sa kanya. Dahil kapag may pinapaalam tayo, ibig sabihin lamang noon ay may mahalaga sila sa ating buhay. At kung tutuusin, hindi naman talaga ang salitang goodbye ang masakit, sabi ko nga. Kundi ang mga alaalang nakakabit dito, ang mga tawanan, mga simpleng kwentuhan, at ang mga pagkakataong hindi natin inakalang magiging espesyal pala. Dahil minsan, hindi natin namamalaya na nasa gitna na pala tayo ng mga alaalang na mamimiss natin balang araw. Hindi natin namamalaya na ang mga ordinaryong araw na akala natin ay pangkaraniwan lamang ay siya palang magiging sandaling babalikan natin sa hinaharap. At kapag dumating na ang panahon ng paalam, doon natin napagtatanto kung gaano kahalaga ang mga sandaling yon. Kaya mga kabandera, may iba't ibang klase ng farewell eh. May farewell sa pagtatapos ng pag-aaral, farewell sa mga kaibigang kailangan ng tahakin ng kanilang mga pangarap, farewell sa mga katrabahong naging bahagi ng ating mga araw-araw na buhay, may farewell sa mga taong minsan naging malapit sa atin ngunit pinili ng panahon na ilayo, at mayroon ding mga farewell na hindi natin napaghahandaan. At iyon ang mga paalam na bigla na lamang dumarating. Mga paalam na wala tayong pagkakataong sabihin ng mga salitang gusto pa sana nating sabihin. At siguro, yun ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay. Ang malaman na hindi lahat ng paalam ay may pagkakataong paghandaan. Hindi lahat ng paalam ay may kasamang yakap. Hindi lahat ng paalam ay may pagkakataong sabihin ng salamat. Hindi lahat ng paalam ay may pagkakataong sabihin ng mag-ingat ka, mamimiss kita. Pero alam ninyo, mga kabandera, sa kabila ng lungkot na dala ng isang paalam,
nagdala rin itong magagandang bagay. At dahil lang paalam ay nagpapaalala sa atin na naging mapalad tayo, naging maswerte tayo. Mapalad tayo dahil minsan sa ating buhay ay nakilala natin ang mga taong yon dahil nagkaroon ng pagkakataong makasama sila, dahil nagkaroon tayo ng mga alaalang hindi kayang palitan ng panahon, at siguro, hindi naman talaga ang haba ng panahon ang sukatan ng halaga ng isang tao sa ating buhay, ano? Dahil may mga taong saglit lamang nating nakasama, ngunit panghabang buhay na ang iniwang alaala. May mga taong hindi man natin nakasama hanggang dulo, ngunit naging bahagi sila ng ating pagkatao. At may mga taong kahit matagal nang wala sa ating tabi, ay daladala pa rin natin ang mga aral na iniwan nila. At kung may isang bagay na itinuro sa atin ng salitang farewell, yon ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga habang narito pa ang mga tao. Dahil napakadaling sabihin na mahalaga ang isang tao kapag wala na siya eh. Napakadaling sabihin na mamimiss natin kapag hindi na natin sila nakakasama. Pero paano kung habang narito pa sila ay sabihin na natin kung gaano sila kahalaga? Paano kung habang may oras pa ay paramdam natin ng ating pagpapasalamat? Paano kung habang may pagkakataon pa ay sabihin na natin ang mga salitang matagal na nating gustong sabihin? Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na paalam. At marahil, yon ang dahilan kung bakit mahalagang pahalagahan natin ang bawat sandali, ang bawat tawanan, bawat simpleng kwentuhan, bawat pagkakataong magkasama, dahil darating ang panahon na ang mga simpleng bagay na ito ay magiging alaala na lamang. At balang araw, kapag binalikan natin ang mga alaalang yon, hindi natin maaalala kung gaano kamahal ang mga bagay na mayroon tayo. Hindi natin maaalala kung gaano tayo kaabala. Ang maaalala natin ay ang mga taong minsang nagpasaya sa atin. Ang mga taong minsang naging tahanan natin. Ang mga taong minsang naging dahilan ng ating mga ngiti. At marahil, yan ang tunay na kahulugan ng farewell. Hindi ito pagtatapos ng lahat. Hindi ito paglimot. Hindi ito pagkawala ng kahalagahan ng isang tao, kundi isa itong paalala na may mga taong dumating sa ating buhay na nag-iwan ng pagmamahal, alaala, at mga aral na hindi kailanman mabubura ng panahon. Dahil sa huli, mga kabandera, ang mga taong mahalaga sa atin ay maaari nga mawala sa ating paningin. Maaaring silang mapalayo, maaari silang magkaroon ng panibagong landas, ngunit ang mga alaala, ang mga aral, at ang pagmamahal na iniwan nila ay mananatili sa ating puso habang buhay. At bagamat mahirap ang magpaalam, minsan ang pinakamagandang paraan ng pagpapaalam ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpapatuloy ng buhay ng may pagpapasalamat para sa lahat ng magagandang alaalang iniwan nila. Dahil ang bawat goodbye ay patunay na minsan nagkaroon tayo ng isang bagay na napakahalaga. At yun ay isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, hindi pagsisisihan. At sabi ko pa nga mga kabandera kanina, no, there is always a rainbow after the rain. Yun. At before we wrap it up for tonight's topic, let us hear this another song again from and it is entitled You Decorated My Life. And after nyo mapakinggan ang kantang ito, let us wrap it up for tonight's topic.

that was the song that you have heard from Kenny Rogers that was titled You Decorated My Life. Ayun na. Sa pag babalik natin ano, let us wrap it up for tonight's topic, ang mga kabandera. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang pag-uusap para sa gabing ito, ano, mga kabandera. Tandaan natin ano, na ang bawat paalam ay hindi nangangahulugang katapusan ng lahat. Minsan, ito ay isang paalala na naging mapalad tayo na makilala, makasama, at makagawa ng mga alaalang mananatili habang buhay. Kaya habang may oras pa, pahalagahan natin ang mga taong kasama natin ngayon. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na pagkakataong kailangan natin magpaalam. At ayun, ano? Sa pagtatapos ng ating programa ngayon, mga kabandera, sana ang inyong mga napakinggan na mula sa akin ay hindi lumabas sa inyong kaminap tenga at manatili lamang sa inyong mga isip. Dahil si DJ Hanabe, bahandang magbigay palagi ng mensahe, makinig sa inyong mga mensahe, sa inyong mga opinion at kahit ano pa man yan. Dahil ika ko nga, si DJ Hanabe ay good listener at palagi yan, ano. At mga kabandera, maraming salamat po sa pagsusuporta at pakikinig palagi sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Muli po, ako si DJ Hannah Babe, nagpapasalamat sa inyong pakikinig at palaging pakikisama sa ating programa. Hanggang sa muli, mga kabandera, ingatan ninyo ang inyong mga alaala, pahalagahan ang bawat sandali, at tandaan na ang bawat pagtatapos ay may kasamang panibagong simula. Dito lamang yan sa Let's Talk, Don't Disregard. Walang naniniwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo. Well, no worries, because I'm here and let's talk. Muli, ang inyong official kikay and pinakamadang DJ sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, si DJ Hannah Babe, signing off. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. At maraming salamat po sa pagsusuporta palagi sa ating program.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
20: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Sarado, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drugstores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera,

mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mar Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella

0: converting home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
2: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
2: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crown Land Building EDSA corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
7: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
9: Heto ang pinakabago.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampasexy!
9: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
11: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
12: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
13: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalahin,

0: Lagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
4: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
5: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
5: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
4: Yan.
5: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
5: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
5: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
21: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mild Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response.
18: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, They make it more than a home.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
1: Balanseng tinitimba
0: para sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong may finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Kataman.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa!

0: morning! Parang napahina tayong mic ko, ha? Oh, yeah. Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Metro and Mega Katarman. Hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta? Nagbubunyi na bang lahat dahil Friday na naman? Ang dali ng panahon, ang dali ng araw, ang dali ng oras. Parang kailan lang kasama mo pa siya, ngayon hiwalay na kayo. Yun ay dahil hindi mo kayang i-handle ang inyong relasyon. Aga-aga, relasyon agad, ha? Mga kabandera, magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po si Papa Friend sa loob po ng dalawang oras, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo! Hi, good morning sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga sa kani-kanilang mga radyo. Oo, araw ho tayo ngayon ng Biyernes, June 15, 2026, ha? At ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5.46 na po ng umaga. Oras atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green at gaping ora palpitation ng Dermas Lom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dili sa Bungto, San Katarmayna.
1: Pagmatana, kay aga na.
0: Pagmatana,
1: kay aga na.
0: Yan, syempre, kaupod gihapon naton, Anna. ACR Dry Goods Store, mga kabandera. Naghahanap ba kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget? Bisitahin ang ACR Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex, Blow Corner at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At kung matibay at komportabling tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan Beachwalk Islander 9 Young

Oga! Karos at to, nalimot na ata. Remix. Ah, pangutana nga na mga order, kung ma-order ka mo, tawag la sa Iran numero 0963-085-5979 nga 0926-994-0041 ha. At syempre, follow na rin ang kanilang Facebook page, ACR Dry Goods Store. Sa ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. O siya, batiin natin itong umaga si Elmore Aguinaldo. Good morning. Ngayon si Jovelyn Sumudoy. Nasulat siya, good morning gihapon. Ano? Good morning, good morning, good morning, good morning sa iyong atanan. Wala kay Mark Costudio. Good morning, Papa Brian. Shout out, hadto, nag-isog haa ka. Choy kang mag-isog ka man, pakadita club. Siya nag-iinisog sa imo, ha? Morning, haiyo tanan. Kamata na, mula na ba kay Tita Roda Moscosa, ha? Ayan, ayan. Good morning, good morning, good morning. Asan ka ngayon, tita? Nasa Artichi ka ba ngayon? O nasa... ano? Nasa... Gamay. Good morning sa inyong lahat. Pa-share na ng live natin. Ngayong nagmamagandang Friday, mga kabandera. Para at least maganda yung gising ninyo. Dahil maganda rin yung gising ni Papa Prince. Ang sarap pala gumising kapag maaga kang nakakatulog. At wala, ganito pala yung sikreto, mga kabandera. Para hindi ka na daw maganda. Para hindi ka na daw tawag dito. Napupuyat, huwag kang gumamit ng cellphone bago matulog. Yeah. Yung iba kasi, di ba, nagsisipi muna bago matulog. Oo, mali pala yun. Yeah. Kailangan daw, mga kabandera, kapag bago kayo matulog, huwag na kayong mag-cellphone. Yeah. Para agad kayong antukin, di ba? Yeah. Dadalawin agad kayo ng ano, dadalawin agad kayo ng, ang tawag dito, ng antok. Yeah. Mga kabandera, ha? I-share ng ating live. Andere mag-share. Bubulagan sa jowa. Kung may asawa ka man, bubulagan kaliwat. Pero magbabalikan ta ka. Pero kung mag-share kasi ng atong programa, magkaka-jowa kalima. Maroyag gaso, liwat sa ulo, lima. Aray ka, good morning sa mga taga-barangay. Bye-bye, Katarman Northern Samar. Sugad man din sa barangay Old Rizal. Barangay Makagtas. Na always liwat na mamati. Especially din akan... Clyde Lister Herrera Simpis. And of course, didi naman sa may Lupit de Vega, si Aldrian Barriang, nga always naka-tune in. Sini nga ato na programa. Maraming maraming thank you, ha? Istipot lang kayo dyan at nandito lang ako, istipot lang din. Mag-istiputan lang din tayo. Anyways, balik tugtugan muna tayo, mga kabandera. Pampakarasikas para saan tawong naruyag magpakarasikas. Anaton oras, alas 5.21 na, mga kabandera, nga ining tukar naton para inisan mga magpatronon nga mahilig san lechon. Enjoy the music, kabandera.

0: This is Zombie Mini Studio.
1: Mga kabandera, eksaktong alas 6 na po ng umaga. Happy birthday sa mga nagbe-birthday na.

Sa iyo, happy birthday mga kabandera sa mga nagsiselebrate ng kabirthdayhan niya na. Oras sa mong kapulaan ng Pilipinas, alas 6:00 na po ng umaga and nagbabalik po ang programang Gising Norte. Kasama mo pa rin nag-isa mong papa muna, Francepe pa. Patiin muna natin itong mga mag-aagang nakatutok dito sa ating Facebook Live. Mula kay Johnny Lit Kilicola rin, Diane, good morning, Papa Prens. Yes, good morning! Kan sugat man, kan didiyak na lang magbabasa kay Derek ko nakaklaro doon sa cellphone, sin masyado. Kan Soryo, kan Hirachi, ano yun, Hirachi? Hirachiyo? Ano yun, Heraclio? What is the correct pronunciation? Kay Soryo, maupay nga Aga Radio Bandera Katarman watching from Pasisito, Iloilo. Kala ko Pasig City, Iloilo, tama ba? Hello po, magandang umaga dyan sa inyong lahat. And of course, mula naman kay Maricel Moreno. Good morning, Papa Fran. Shoutout naman sa mga taga-barangay Osminia, Lupe de Vega. Permiak na mamati kada aga sa Radyo Bandera. Yan. Maraming salamat po, madam, sa pag-tune in mo ngayong umagang ito. Mula naman kay... Jennifer Mendez, maupay nga aga kabandera from Sitio Himarubay, Barangay Cervantes. Aina, Barangay Cervantes, pa-shoutout from Mendez family. Hello po! Magandang morning! And mula naman kay Ayeshami, good morning po DJ Prince, pa-shoutout po sa family ko. Oo, laban lang dahil lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, lahat ng problema ay may solusyon. Tama nga naman. Oo, kumbaga huwag susuko agad mga kabandera. Kasi yung problema, kapag patay na yung isang tao, hindi mo na masusolusyonan yan kasi patay ka na. Pero habang buhay pa, yung isang tao, may pag-asa. Mula kay Nonoy, maupay nga aga. O, maupay nga aga gising. Pa-shoutout po sa mga... Sino yun yung pa-shoutout mo? Bungyod na taga-Katarman, naadi kami yana sa Barangay Sulat, Eastern Samar. Ayan, mag-ingat kayo dyan mga idol. Wala naman kay Roth De Los Santos. De Los Santos ba to? Sabi niya, hi. Hello din po. Magandang umaga. Hi-hiyan tayo dito. Nag-share na ba mga kabandera? Tingin ko nga, ay, 5 nag-share na. 5 na mga kabandera. Wala namang magdadagdag dyan. Wala namang magdadagdag ng share natin. Yun na ba yun talaga mga kabandera? Dagdagan nyo naman. Butang eh. 0969071623 ang ating linya na pangmalakasan. Pwede nyong tawagan, pwede kayong mag-text dito lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kasama nyo ngayong nagmamagandang Friday mga kabandera. Yes, ang nag-iisa mong papa muna, prinsipe pa. Aginaw. Sa naruyag mag-request, nako, open po ang ating comment section para sa mga requested song ninyo. Ayaw la sa mga love songs. Kay aga kita yan ha. So anaton mga songs eh. Mga cha-cha. Cha-cha ug budot. Wara na si ton iba ha mga kabandera. Kaya ano pang inuhintay ninyo habang kayo po ay nakikinig, nanonood sa ating programa, mag-enjoy kayo sa mga topic natin, sa mga balita, sa mga musikang ihahatid sa inyo, sa mga tugtugan pala ihahatid sa inyo ni Papa Prens. Good morning kay Jana C. Good morning din sa'yo Jana C. Ulitin ko po ha, ito po yung last program ni Papa Prens ngayong Friday. Kasi baka mag-absent po ng pangmalakasan si Papa Prens ngayong darating na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Parang one week na rin, no? One week na rin absent. Ano ba yan? So, ilang araw niyo akong hindi mapapakinggan? 4 na araw ata. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. 4 na araw nga, Bill. Maupay nga aga ka, bandera. Shoutout po kan Jufel Ogre. Ano yun? Ogre. And family Opiniano, family sa Barangay Pulangi, mula yan kay Asa ng Samar, ha?
Hello, good morning sa mga taga Cervantes, sa mga kabandera. Sabi na ano dyan na si Mami, miss kita papa. Okay lang yan, kinig muna kayo sa ibang station. Ha? Para maliaw gihapon na niyo mga kuam. Ano yung kaagahon? Oh, anyways, sabi ni Raul Lutaw, okay. What do you mean by okay, sir? Ah, okay siguro. Dahil, hindi tayo makakapag-program ng apat na araw. Oh, nako! Mukhang ano ah, hindi ngayon anong oras na, alas 6, hindi pa sumisikat yung araw dito sa Katarman. Oh, kasi di ko alam. Oo, parang maganda ata ngayon mag-jogging ah. Oh, sino yung mahilig mag-jogging ngayon, mga kabandera? Jogging ng jogging, pagkatapos mag-jogging kain. Useless na yung pag nag-jogging-joggingan mo dyan. Lalaki din yung mga tiyan mo, mga kabandera. Tama, mali. Hanapin Papa Friends 949 sa inyong mga Facebook para po sa inyong mga mensahe. Yung mga nakaradyo ngayon pero walang pan-text pero may data. Hanapin Papa Friends 949. Dali. Papa Friends 949 at i-PM nyo ako doon ng pangmalakasan. Babasahin nun natin yan. Okay po. Okay, good ko na kayo. Giaayuhi ko siya yung atan.

kalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget. Bisitahin ang Acer Dry Goods Store. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At kung matibay naman at komportableng tsinelas na mga nanghanap ninyo, meron silang Spartan, Beach Walk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Acer Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion, events, school, offices at iba pang special na occasion. Mga kabandera, sa mga nagtatanong naman, saan ba matatagpuan niyang ACR Dry Goods Store na yan? Ang kanilang main branch matatagpuan sa barangay ay sa May Door 1, Katarman Commercial Complex sa Cinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din silang branch sa May Barangay UEP Zunto sa May Raspado Boarding House. Mga kabandera, para sa ninyo mga pangutana, tawag la o text sa era number 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang kanilang Facebook page, ang ACR Dry Goods Store. Tama ba? ACR Dry Goods Store, mga kabandera. Sa ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot. Kaya mo! Hello po ka Jennifer Mindez. Sabi niya, good morning sa aking Facebook page. Good morning din sa'yo, Jennifer Mindez. And mula naman kay Sino Itesh. Aha, sabi ni Chinese ba to or Latin? Good morning mga igasiko taga Samar. Shoutout sa mga taga barangay Aguadahan o Aguada, Rosario, Northern Samar. Hello, hello, hello. Good morning sa inyo. Wala kay Tita Roda. Morning, Papa P. Oo,

0: kan salin nga na prangko. Tokaray kay magsasarayaw kami adi aka nakaulit na kuno sa artit shit. Talaga?
1: Lima kami nga magburo. Oro tang po sa pangiskwila.
0: Oh, sige, totoo ka rin. Ay mo favorito.

Standby na itong siya, Tita Roda, ha? Kaya istipot ka lang dyan. And of course, sa mga mag-comment, comment lang kayo mga kabandera. Babasahin natin yan ang pangmalakasan. Hindi ko yan hihindian dahil sa programang Gising Norte. Pangmalakas ang basahan ng comment. Aray mo! Hoy, pwede kang tumawag ha, 0969-071-6213. Pa-share na rin ang live natin pang malakasan. Andi rin mag-share, kung may jowa ka, babayaan ka. Ngayon, syempre, kung may asawa ka, mag-aaway ka, pero magbabalikan ta ka. Nano, ano pipili on? Mag-share ka or di rin? Hoy, yan, aton mga magdurutong, yung mga tricycle pedicab driver, maupay nga aga sa iyong atanan. Huwag sugan man ito mga establishment nga nakatutok na aga-aga pala naka-radyo bandera katarma na. Maupay-maupay nga aga sa iyo nga tanan nga dako nga salamat sa permi pagsuporta o pagtutok. Pag-tune in siningaton programa kada aga. Nga na insisering ko pa nga ni nga kada aga mga kasangkayan an aton kaagahon ayaw naton paghaluisin mga problema sa kinabuhi. Kay base positive vibe gihapon ang nasulod sa aton panimalayo. Oo, kung may problema, tawanan mo lang yan. Bago niya, tawanan mo ang iyong problema. Oo, ikaw nga na, tama nga naman. Yung problema dapat tinatawanan. Pasensya na po, Arabic name ko dito sa... Saan yan? Na EQ South Africa. EQ South Africa? Ah.

0: Ama ano? And mula kay Benito. Sir Tinto, ano to? Mat lang.
1: Kay Aga na.
0: Benito Jr. Sintino. Good morning, DJ. Good morning, Mangyapon. Sa imo, mura naman kay Raul Lataw. Good morning, sana ako dyan. Sana ko dyan sa San Jose. Ana Lutaw, Cuibas, Asawa, Omven. Lutaw, Cuibas, Asawa, Omven. Tama ba? Oo, tama, mali. Oo, what's a good morning dyan? Akala ko Cuibas na bakery. Oh, hello po kay ano, kay Raul Lutaw. Tama ba yung pag-pronounce Lutaw o Lutao?
1: Kay
0: oo. Kasi iba-iba ng mga pronunciation yung mga pangalan, baka mamaya magkamali tayo. Mali, mali yan, Papa Prince. Oo nga. Sige nga, voice over mo nga. Papa Prince 949 sa inyong mga Facebook, follow niyo na rin mga kabanera bago nating page. And pwede kayo mag-PM doon ng pangmalakasan. Kung may mga katanungan kayo, may mga requested song, may mga pabati, pwede nating basahin niya. Tama. Absolutely correct. Oh, ngayong umaga, nagkakape na ba kayo mga kabandera? Ha? Yung mga hindi pa nagkakape, magkape na kayo ha? At syempre, nire-recommenda lagi ni Papa Friends na magandang kapihin ang best coffee green ng kaping ora palpitation na rimaslom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa gata ng mga pharmacy din sa buong Tusan Katarmayan. Ngayon, padisang pakadaaga, san inog-og. Ano, mga karasala, mga kabandera. Inog-og nga, mika, banayan, ngasin, kamote. Ginhalo-halo, no? Mika Banayan Kamuti. Pero masarap siya mga kabandera. Ba hindi kam nasa butsan na Mika. Ano ba Mika didi sa Katarman? Pinag-isipan ko nakali. Ay yung butig, butig pala. Banayan is sa Tagalog bilanghoy. Koreano kay. Pasensya na kami taga Palapag ako. Direk baram san ko an nga di. Pero actually inaaralan ko yan. Pinag-aaralan ko. No? Para at least pag bumibili dito si Papa Prince, din masugad Mika. Tagpira po niyo Mika. Makatok si merkado masugad na no po ang Mika. Oy, yeah, this is the butig. Butig gay ano mga kabandera. Anyways, balitugtugan muna tayo. Requested song ito ni Tita Rodda. Di ba kami na magburog to enjoy the music. Oras sa Pilipinas alas 6:17 ng umaga.

0: Hot Whitey.
1: Sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: This is the Norte Kasama si Papa Blanks.
4: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kahangin alas size 21 na po siya naga. Oras gintara sa isang best coffee green kaping ura palpitation na maslom sa iyo surok-surok papapalit iton sa nga tarang yung mga pharmacy dito sa Bungto San Katarmahin. Kapag-hapon nato ng San Miguel Purple Center through Global Filipino Beer. Welcome back sa ating programang Gising Na!
5: Gising Na!
4: Gising Norte! Kasama kaya lagi sa mong papa. Papa muna, Prinsipe pa! Good morning! Ay, magandang morning, Papa Prince. Shout out sa Chief Tanod sa Barangay Bangkiruhan nga si Mr. Emilio Carino. Pakiplay ng song na Waray-warang Waray-waray song. Ano yun? Ano yun? Anak? Anak ba yun, madam? Baka mamaya iba yung mapli ko din. Waray-warang song. Marami kasi Waray-warang song. Anong title ng Waray-warang song? Ano yan? Anak po yan na Z? Eh po ba yan na type nyo? Baka type ko dito, wala po, madam. Osha 0969-071-6213. Hoy, yung mga hindi pa nagigising sa mga oras na ito, gising na! Bango na! Bango na, na. Ay, di porkit Friday na. Hindi na kayo magigising. Holiday ngayon, mga kabandera. Araw ng kalayaan. Malaya ang Pilipino. Ay, aray mo! Yeah. Mga holiday nga. Double P ngayon, mga kabandera. Sino ba yung nagtatrabaho dyan? Anak. Anak po. Ah, may waray-waray song na anak? Wait lang, hanapin ko yan dito. Hindi ko napansin yun na mayroon pala.

0: Ah, ito, meron pala, meron. Ah, hindi ko pala nalamagan na meron. Meron pala, sorry.
1: Aray.
0: Sorry, madam. Yeah. Buti na lang meron, no?
1: Aray.
0: Kala ko wala eh. Yeah. 6:23 na, mga kabandera! Yeah. Okay, play muna natin itong request ni ano ni Ma'am Mela Carino. Nako, bihira lang itong pumunta sa Facebook Live natin, ha? Dapat mapagbigyan natin ito. Yeah. Enjoy the music, mga kabandera! Tsa-tsahan na!

Maong ay yan at Coming on. Actually, familiar sa aking song. Hindi ko alam na anak lang yung title pala. Kala kay Freddy Aguilar. Kinabahan ako nun, sabi ko, hala, baka wala dito sa playlist namin.

0: Boss, isang minuto bago sumapit ang alas 6:30.
1: Yeah.
0: Nagkapi na, waray pa,
1: yeah.
0: At aman daw. Nag-aarag na no pang mga wara pang pagkakarapi, pinanganga no man daw mga kabataan.
1: Yeah.
0: Ano net oras, oras na para magkarapi. Mopayit mga Pilipino, di ba? Kay mga sanay manit gihapon magkarapi, bisan. Bisa nga ni nagdadaga, nag-aaratak-atak itsudang, nagkakarapi lagi hapon.
1: Yeah.
0: Maupaya na nga kuan. Nga kumbaga diri kit yan na masudang-sudang makuang ko pa yan diri pa man nagpapakita yan na hikuan hiaring araw aadto pa man diri pa na borot ada ambot natatahuban manit hint arom ada ay adi man kami hakuan ha third floor pero ay diri man kami naka diri pa na hikuok nahikikita nit kuan nangaran si Niit sudang. Di pa siya nagpapakita, B. Di ko alam kung bakit. Kaya kayo, gising na! Bango na! Tagal magising, talang tagal bumangon na. Maglakad-lagad din kayo minsan, wag puro hilata sa higaan. Maganda yung umaga-umaga nagbibilad, naglalakad-lakad. Walking ba? Ha, mga kabandera? Wag yung tulog ng tulog.
2: Pagmata na.
0: Mary Rose Piconda Ortez, good morning, Papa Prince. Good morning. Nag-share ka na, Mary Ross?
1: Yeah.
0: Ay, mga tinatanong, nag-comment. Nag-share ka na ba? Wala
1: yeah.
0: pa.
1: Yeah.
0: Aray ko. Ay, si Sixer Rocky, baka na dito si Sixer Rocky?
1: Yeah.
0: Sixer Rocky, pumunta ka na dito sa station at pupunta na tayo sa Gamay.
1: Why?
0: After my program.
1: Aray ko.
0: Oo.
1: Yeah.
0: Magano to si Sixer Rocky? Tinatawagan ko si Sixer Rocky diyan sa Barangay Baybay. Sino yung mga kapitbahay niya diyan? Pakisabi naman pumunta dito sa Radyo Bandi. Ano to, maglilipat siya ng station eh. Aray mo, paka. Oo, baka gusto niyo sang Shunda. Baka gusto yung sundan si Sixer Rocky, mapapakinggan po siya sa 97.1 Sky Radio Gamay.
1: Oh. Yeah.
0: Sa Gamay siya, wala sa Sakatarman.
1: Yeah.
0: Oh. Sa mga gustong manood doon, bisitahin po ang page ng Sky Radio Gamay. Lagyan nyo ng Gamay.
1: Yeah.
0: Sky Radio Gamay, ha? Mga kabandera.
1: Yeah.
0: 23 followers, 22,000 yata. Basta kung di ako magkakamali.
1: Yeah.
0: Minsan si Papa pa rin nandun din. Dalaw-dalaw station eh.
1: Yeah.
0: Osha! 6:30 to na susunod ng ating balitaan.
1: Ay, yeah.
0: Kaya tutok lang dito sa 88.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Sing Norte!

Bayan ng Katarmana. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, June 12, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahing papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo sa pagbabalita. Ito po si Papa Prince, at narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa Regional DepEd Eastern Visayas, magdadagdag ng 2,046 na bagong guro sa mga pampublikong paaralan. 14 anyos na PWD patay matapos umanong bugbugin ng 6 na minor de edad sa Paranaque. Sa Local Agriculture Scholarship Program ng Pamalang Panlalawigan ng Northern Samar, magbubukas ng aplikasyon sa Hunyo 15. 51 nursing scholarship o scholar ng Northern Samar tumanggap ng 3.5 million scholarship benefits. Sa National Feeding Program para sa 1.8 milyong bata, sisimula ng DSWD sa Hunyo 15. Sa international U.S. strike sa isang oil tanker sa Gulf of Oman, kumitil ng 3 tripulanting engine. Sa sports, NBA Finals, next lamang ng 3-1 lead sa Serie versus Spurs. Sa showbiz, Brandon Espirito nagsorry matapos makatanggap ng batikos tungkol. Sa Hall Face Remarks. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:39 na po ng umaga. Oras sa tipuyan sa inyo ng Best Coffee Green, kapag-ihapon ng San Miguel Pilsen, the True Global Filipino Beer. Sa detalye ng balitang regional, ngayon, mag-hire ang Department of Education o DepEd sa Eastern Visayas ng kabuuang 2,046 na mga bagong guro ngayong academic year upang mapabuti ang student-to-teacher ratio at mabawasan ang workload ng mga kasalukuyang guro sa rehiyon. Ayon kay DepEd Eastern Visayas Regional Director Salustiano Jimenez, kabilang sa mga kukuning guro ang 1,245 para sa kindergarten at elementarya, 275 para sa junior high school, 440 para sa senior high school, at 37 na alternative learning system o ALS teacher para sa senior high school. Ngayon, inaasahang magtatagal hanggang Setyembre ang recruitment process. Nilinaw ni Jimenez na lahat ng aplikante ay kailangang dumaan sa regular na proseso ng aplikasyon at maisama sa rehistro ng mga kwalipikadong kandidato dahil wala umanong priority list. Anya, nakabatay ang bilang ng mga bagong teaching position sa enrollment figures at sa dami ng mga gurong nagretiro noong nakaraang school year. Batay sa datos ng DepEd, mayroong 55,000 at 885 na pampublikong guro na kasalukuyang nakatalaga sa 4,197 na paaralan sa 6 na lalawigan ng Eastern Visayas para sa academic year 2025-2026. Samantala, inaprubahan na rin ng Department of Budget and Management ang panglikha ng mahigit 32,916 na bagong teaching position sa buong bansa para sa bagong academic year. Patuloy ding isinusulong ng DepEd ang Expanded Career Progression System na naglalayong makapagbigay ng 100,000 na promotion para sa mga guro pagsapit ng 2026. Ngayon!

Alas 6:42 sa oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Patay ang isang 14 anyos na person with disability o PWD matapos umanong pagtulungang bugbugin ng anim na minor de edad sa barangay BF Home Paranaque City. Patay sa salaysay ng ina ng biktima, nagpaalam labang umano ang kanyang anak noong Biyernes upang lumaba o lumabas sandali kasamang isang kaibigan. Subalit habang pauwi na ito, hinarang umano siya ng anim na kabataan sa isang footbridge sa lugar. Ayon sa mga paunang ulat, pinagsusuntok at sinipa-sipa umano ng mga sospek sa kabila ng kanyang kalagayan. Nagawa pa umanong makahingi ng tulong ng biktima sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya bago siya isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Gayunpaman, kalaunan ay binawian din ito ng buhay dahil sa matinding pinsalang tinamo sa ulo. Samantala, agad namang naaresto ang anim na minor de edad na sangkot sa insidente. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng bahay Pag-asa habang nagpapatuloy ang mas malalim na imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye o motibo ng krimen. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima para sa kanyang sinapit. Ngayon! Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:43 na po ng umaga. Sa detalye ng balitang lokal, magbubukas na sa Hunyo 15, Tuig 2026, ang aplikasyon para sa Provincial Government of Northern Samar Agricultural Scholarship Program. Sa isang programang naglalayong suportahan ang edukasyon ng mga mahihirap ngunit kwalipikadong kabataang Nortihano na nais kumuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture, ayon sa Provincial Government of Northern Samar, sasagutin ng scholarship program ang iba't ibang gastusin ng mga benepisyaryo kabilang ang mga matrikula, board and lodging, uniforme, transportasyon at iba pang pangangailangan. Layunin ng programa na makalikha ng mga makabagong agripreneur na nangunguna sa pagpapatupad ng climate resilient at sustainable na agriculture practices upang mapalakas ang produksyon ng pagkain at agrikultura sa lalawigan. Ngayon, sa isinagawang pagpupulong ng PGNS ESP Board noong Hunyo 10, binigyan din ni Board Member Attorney Efren Sabong ang mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon, kabilang ang application form o application form, valid ID, PSA birth certificate, certificate of indigency, certificate of residency, report card, GWA certificate, good moral certificate, proof of enrollment, at iba pang kaukulang dokumento. Kinakailangan din ng aplikante ang isang Nortihano na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture at nagmula sa pamilya ng mga magsasaka. Tatanggapin ang mga aplikasyon sa Provincial Agriculture Office na matatagpuan sa ikalawang palapag ng Capitol Gym sa Katarmana. Matagal ang pagsumite ng aplikasyon hanggang Hulyo 31 taong kasalukuyan. Ngayon! Ang scholarship program ay nilikha na sa pamamagitan ng SP Ordinance No. 8 na naaprobahan noong 2025 na naglalayong mapatas ang produksyon ng agrikultural at makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo sa sektor ng agrikultura sa Northern Samar. Para sa iba pang katanungan, maaari makipag-ugnayan sa Northern Samar Provincial Agriculture Office.

ang 51 nursing scholar ng Provincial Government of Northern Samar mula sa una at ikalawang batch ng nursing scholarship program sa isinagawang payout nitong Honyu Jess. Aabot sa kabuuan 3.5 million pesos ang pinamahagi para sa kanilang book allowance at uniform allowance para sa nakaraang semestre. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Governor Harrison Chuan na layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa kakulangan ng mga healthcare professional, partikular ng mga nurse na mahahalaga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Hinikayat din ng gobernador ang mga eskolar na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at maging responsable sa paggamit ng kanilang mga natatanggap na benepisyo. Ayon kay Ungchuan, ang bawat tagumpay ng mga eskolar ay hakbang tungo sa mas maayos, mas mabilis at mas abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan ng Northern Samar. Naging pagkakataon din ang aktibidad upang masubaybayan ang akademikong kalagayan ng mga eskolar at maiparating nila ang mga hamon na kanilang kinahaharap sa pag-aaral. Sa ilalim ng programa, inaasahang maglilingkod sa Northern Samar

0: DSWD sa Hunyo 15 ang nationwide implementation ng kanyang o sa kanilang supplementary feeding program na inaasahang makikinabang ang mahigit 1.8 milyong batang nakatala sa mga local government unit run child development center at supervised neighborhood play. Sa ilalim ng programang kilala rin bilang batang NutriCare, mabibigyan ng masusustansyang mainit na pagkain sa loob ng 180 days ang mga batang may edad 3 hanggang 5 taong gulang. Ayon kay DSWD Protective Services Bureau Director Alfre Gula, mas marami ang mga batang maabot ng programa ngayong 2026 kumpara noong nakaraang taon dahil sa mas mataas na pondo at pagpapalawig ng feeding period mula 120 days patungong 180 days. Bukod sa pagkain, magbibigay rin ang DSWD ng gatas at iba pang fresh milk-based products sa mga lugar na may mataas na bilang na mga batang kulang sa nutrisyon at kabilang sa mahihirap na komunidad. Kasama rin sa programa ang mga nutrition at health education sessions sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magulang at guardian tungkol sa wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Noong 2025, nakapagbigay ang DSWD fortified meals sa mahigit 1.59 milyong bata at nakapamahagi ng gatas sa mahigit 180,000 undernourished na mga bata gamit ang 5.7 bilyong pondo na programa na abot sa 1,418 na local government unit sa buong bansa. Alas 6:51, oras dara sa iyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa international, kinumpirmang nasawi ang tatlong seaman na Indian na nauna nang iniulat na nawawala matapos maglunsad ng airstrike ang militar ng Estados Unidos sa Gulf of Oman. Tinarget sa naturang pag-atake nitong Miyerkules ang oil tanker na MT Estibillo na may watawat ng Palawa. Ayon sa US military, inatake ang barko dahil sa kabiguan nitong sumunod sa mga direktiba ng American forces. Bunsod na rin ang hinihinalang nagdadala ito ng langis mula sa Iran. May kabuang 24 na tripulanteng India ang sakay ng oil tanker nang maganap ang insidente kung saan ligtas namang nasagip ang 21 ang dalawat ang dalawang 21 sa kanila. Inagurian naman ni Indian Shipping Minister Sarbanada Sunowal ang trahedya bilang deeply unfortunate. Tiniyak din niya na kasalukuyan nang inaayos ang repatriation o pagbawi sa mga labi ng tatlong nasawing Indian nationals. Dahil sa insidente, opisyal nang ipinatawag ng gobyerno ng India ang deputy head ng US mission sa Delhi upang maghain ng protesta. Ito na ang ikalawang barkong may mga tripulanteng India na inatake ng pwersa ng US sa loob lamang ng linggong ito.
1: Balita ngayon!
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:52 ng umaga. Sa balitang sports, sa hawak na ng New York Knicks ang 3-1 bintahi matapos ang kanilang matagumpay na second half comeback laban sa San Antonio Spurs sa score na 107-106. Binura ng Knicks ang 27 puntos na kalamangan ng Spurs sa first half upang makuha ang 1-point win sa pagtatapos ng Game 4. Naging dominante ang opensa ng Spurs sa naunang bahagi ng laban at tinapos ang first at second quarter sa score na 7-6-4-9. Gayunpaman, dumanas ng defensive breakdown ang Spurs sa ikalawang bahagi ng laro at hindi napigilan ang pag-aarangkada ni na Jalen Bronson at OG Anunoby na nagresulta

0: Aban kung mamada si Bronson ng 36 point at 7 asset at 3 steals. Habang si Anunobi ay nagtala ng 33 points at 4 rebound. Nasayang naman ang double-double effort ni Spurs guard Victor Wimbanaya na may 24 points at 13 rebounds at 3 blocks kasama ang 21 puntos ni Daylan Harper. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Knicks upang itanghal bilang NBA champion habang babalik sa San Antonio ang Do or Die Game 5.
1: Balita ngayon.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:54 ng umaga. Sa balitang showbiz, humingi ng paumanhin sa kanyang social media si dating Minister Super National Philippines 2024 Brandon Espiritu matapos ang kanyang kontrobersyal na komento tungkol sa mga beauty pageant contestant na may halong banyaga o tinatawag na half face. Nagugat ng isyu sa isang viral na palitan ng komento sa Instagram sa pagitan ni Espiritu at Filipino-American model at pageant title holder na si Jader Palomo. Sa naturang mga conversation, sinabi ni Espiritu na nahihirapang makipaga sa bayan ng Pilipinas sa national pageant kung wala ang mga Pilipinong may dugong banyaga. Si Palomo, na madalas nang kumakatawan sa Pilipinas sa mga male pageant, ay kinoronahan Mr. Pilipinas Global 2025 at naging kinatawan ng bansa sa Mr. Global 2025 kung saan nagtapos siya sa top 11 bago ito nakilala rin siya bilang grand winner ng isang Cannes tuna brand at first runner-up sa Mr. Tourism World 2023 na ginanap sa Brazil. Lumala ang kontrobersya matapos magkomento si Palomo ng linyang I pledge allegiance to the flag na tumutukoy sa watawat ng Estados Unidos kaugnay ng isang pageant segment kung saan pinakanta ang mga kalahok gamit ang kanilang sariling wika. Sumagot si Espiritu ng raise that flag, brother. Isang netizen ang nagtanong kung bakit walang umawit sa Tagalog kahit may mga kalahok na kumakatawan sa Pilipinas. Dito ay sinabi ni Espiritu na hindi naman sila nakatira sa Pilipinas. Nang sabihin ng netizen na dapat ay ibang bansa ang kanilang kinatawan, sumagot naman si Espiritu, tell that to all the front runners for the Philippines, this is country would not have a chance on the national stage without half face. Oras sa Pilipinas, alas 6:27 na po ng umaga. Mga kabandera, yan ho ang kabuuan ng aming pagbabalita na buong pwersang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pang nakasama ninyo, ito po si Papa Franz. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikilingan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
3: This is the mix. Dear Lister, remix.

Pilipinas, mga kabandera. Oras, ginder ang sayos and best coffee green ang gabing awara palpitation and rimas lom sa iyo, sorok, sorok. And welcome, welcome, welcome, welcome back sa ating programang Gising Norte. Kasama gihapon nag-isa mong papa, ito po si Papa Prince. Good morning, Pido. Sabi good morning, Papa Prince. Pakibati naman kay Criselle Silencio. Ano to? Silencio. Silencio Haramilia. Nga adi nagpapasawa. Ano to? Papasaw kay Maghangover. Wala naman kay Marita Marmol. Morning po. Hello po. Magandang morning. Lit ka na, madam. Paalam na ho si Papa Prince. Morning. Ay, nakakapagod din magsalita. Ay,

0: Sure na, mga kabandera. Sige na, sa mga gustong humabol-habol lang kasi gusto ko yung mga may palaging may pahabol. Bet ko yan, yung mga palaging nagpapahabol. 0969-071-6213 mga kabandera. Once again, 0969-071-6213 ang ating pangmalaga sa nalinya na pwede niyong tawagan, pwede niyong i-text. And of course, ang Papa Prince 949 sa Facebook page, hanapin niyo lamang dyan. Pwede kayong mag-comment. Pwede kayong mag-PM kay Papa Prince. And of course, pwede niyong ipalo, ha? Pag ayaw nyo, edi don't. Hindi naman kayo pinipili at kabandera. Kung ayaw nyo, edi wag na. Wag na kang pilitin, ha? Importante, mahalaga. Meron pala akong dito, ano, ha? Naririnig ko pa dito yung boses, sariling boses. Ay, nako. Anyway, sa 4 minuto bago sumapit ang 7:30 ng umaga. And of course, oras na para magpaalam. Babay na sa inyong tanan, mga kabandera. At ako'y uuwi na. Uuwi na ako. Ako'y uuwi na. Tapos na ang aking trabaho. Papa Prince, pa-advertise man sa FB page na Hair and Makeup by Pidong. Pa-advertise o paano? Patawag dito pa... Nanon nga rin sini? Pa... pa shout out. Or magpapakuang ka talaga, magpapa advertise ka dito sa radyo. Mura lang naman kami dito. Oo, mga kabandera. Bisitahin daw ang Hair and Makeup by Pidong sa kanyang Facebook page. Ayan, hanapin nyo sa mga gustong magpa-makeup, magpaunat sa buhok. Bakit hair and makeup? Inaayusan mo ba yung ano, yung buhok? Malamang. Ay, Papa Prince, malamang. Hair and makeup nga eh. Oh, Papa Prince, pa-advice man sa mga parag-inom ko, nanoan maupay para sa kanra. Waray maraot mag-inom, basta kaya. Oo, kaya ko na, inom manak, diri ko man ginkakaila. Nga nainom si Papa Prince. Oo, kay... Basta, aram mula mag-control. Yeah. Listo ka la umuli. Waras iton, para sa ako, waras iton masama. Yeah. Basta sa, sa kabulan, mayong kalasyo kabisis duha. Yeah. Oo. Gayahin nyo si Papa Prince, mga kabandera. Advice ko sa parag-inom, ayaw kang pag-ininom, hindi rin inyo kaya. Labi na kung may kamo trabaho bukas. Minsan may mga trabaho bukas magiinom, may trabaho tas mamayang gabi magiinom. Ngayon pag sobrang lasing, syempre malipong sa ulo, absent na. Hindi na nakapasok. Pasalamat kayo, holiday ngayon. Di ba? Ito payo ko sa inyo, wag kayong magiinom kapag may trabaho kayo. Pwedeng uminom basta Friday na, tomorrow is Saturday, di ba? Ganon, kabisang kami sito maguruhigda maghapon. Maggabi, pisang pa daw, kagabihang ka sa kaagahang ka. Di ba? Waras itong sa'yo maglalabot. Gay tungod, gay, waray ka man trabaho. Pero, kung mayon man kam trabaho, ayaw kang pag-ininom, kay delikado. Oh, labi na kuno si Crisel kay paraghubog. Crisel! Kababaing tao, paraghubog, ha? So, minaalala tuloy ako nitong mga lasinggera na to eh. Naiinis ako, ha?
1: Aray ko.
0: Ano ba yan? Parang sarap na bumiyahe. After my program, siguro babiyahe ako ng maaga ngayon papalapan. Basta ganun lang yung mga parag-inom dida. Gayahin nyo si Papa Prince, umiinom ako pero yung tipong inom na pakikisama lang. Hindi yung ano, yung lasingan talaga. Uuwi ng lasing kong lasing. So magkakaranap ka, sa nagtutubong ka na pato. Nagtutubong pato kay Simber, sige, suka. Suka ka na. Kalamay pa man liwat. Pag di rin na kaya, huwag mo nang ipagpilitan. Misa kasi, wow, sinasabi ng mga katropa ninyo, mga kabandera na, sige pa, imo pa tagay, imo pa. Yeah. Di ba? Ikaw, hindi ka marunong tumanggi. Tagay ka lang ng tagay, sino ba mahihirapan? Ikaw. Yeah. Di ba? Iniya na, kaya ni mo mga kainom is mga batikan. Yeah. Ikaw lang doon ito, mahinang nila lang. Para kumbaga, pinapakita mo maghihapon nga diri ka mahina. Yeah. Mao nga, nagpapakahubog kaliwa. Yeah. Diri kay gaarabat. Ada ka na, guys. Excuse me po. Ada ka na, guys. Kukuhan. ginahagasa ka na. Ginahagasa ka na sa inyong kainom, mga kalalakinan. Especially pag mga babae, girls, pag inyong mga kainom, kalalakinan, ha, ayaw ka mo pagpakahubog, bayin ka mo masalisihan, ano? Kay Aragbat, madako na nimti. Sino daw la nagkuhan sa nagturba? Diba? Malamay ito, nakatunay nga, nag-inom la kami, di ka, nihinga turog, aka. Wara ka higim, awara kay gimata. Waray ka, nangaran sini, waray ka Aragbat, kung sino nagturba sa imi. Gidamo ingay ay mga lalaki. Patay na, ano? Mga kasangkayan. Sanglit, ayaw good, ayaw good. Yeah. Pero kung karuyag mo, kay iba, may mga babae nga, kunwari, naglalasing-lasing. Yeah. Papa Prince, alam na alam, ha? Ay, ayaw ko ba? Sorry, ha? Sorry. Oh, hindi pala. Eme lang, eme. Wala na tayong oras. Oras na para magpaalam, mga kabandera. Muli, magkarinigan tayo. Next. Hindi pala next to, eh. Sa susunod na, siguro kalahating taong, kalahating buwan nata ng June yun, eh, mga kabandera. Baka Friday, ngayong Friday, baka mamayang hapon nandun si Papa Prince sa Sky Radio. Sky Radio 97.1, the best dito. Bisitahin po ang Facebook page ng Sky Radio. I-follow nyo na rin, ha, mga kabandera. Duty si Papa Prince mamayang hapon doon, alas 3 hanggang alas 5, ha? Daming ano. Buti na pinapayagan ako ni ano ng manager dito na mag-program doon, no. Ganun talaga pag ano, pag ano tawag dito, ay hindi ko na sabihin. Eh, sabi ni manager, okay lang, wala namang problema. Magkaibigan naman daw yung manager dito tsaka manager dun sa kabilang station. Masabi ni manager, basta importante, wag ka lang dito sa Katarman. Yeah. 7:30 to na, mga langga. Mga kabandera, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye na. Ito pang iyong lingkod. Nga diri malingkuran. Is now signing off. Bye-bye.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth.

0: Min kasama ang ating mga alternative medicine doctor, The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!